riki. Pero so na iki kadisinchis mo na iningwang riki ki punchay man pichayanong kichis rakchi kasumak liya kusis kaya pasarong kichis liya payang wata junta kusia kuna feliz cumpleaños nispaya ki sumak alabanzata liya payang wata junta kusia kunapak.

pa Señor kampuni keras piana pay kuay ki programa tanya pa kama pa rin ay pa Señor sa minche ya pa yung yarim siya kunat entro lugar pi o ay kikuna Señor uyarikun ko kao sa radyota kampuni Señor sa minche ay kuitu ki marwaya ning kupi Señor yang kaskang kupi Señor kampuni wakay chay ki